Teatro, te matso no yo terai. E tu kuwa ko moi mitia tu tena ya koe. Moi mana ki tanga, mo tu aroa, mo nga taonga tuku iu. Kia tātou, oi pononga. E te atua, te kai anga o ngā mea katoa. Tia kina mai rātou i roto i ngā whare herere, i roto i ngā whare wairangi. Mana ki tia mai rātou i no hana i roto i te pūharatanga. Arata ki nga mātou, i runa i te huarai o te tika, o te pono, o te ora, o te maharamatanga. I atu tuki pai ai, a tātou moi moi a. Ara ngā moi moi a o tātou mātua tīpuna. Tēnei ka inu i atu ki a koe, i o matua kore. Kukue te timatanga, te whakamutunga o ngā mea katoa.